jeme so o jeme so me frewa jeme so jeme so sa me frewa ya jeme so radia ma o ma uno sa uni me na kopo jeme so me

0: afedia sompa no etrendi o. Sompa is trending and trending and trending. Etrendi pa pa pa pa pa pa pa. Edi no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tuwe gugure mbebi kura. Sia! He! Ya sem. Haja bibira tuwe gu.
1: Ya boy! Ya ba! Sumpa! Sumpa!